enti etie fo aya mo wo ha mutimi receive text message bia omo ma loto no message eh mo amudidi wo no muntie me aya mo wo ha munya ayi se aya mo wo ha munya text message ya ma mo loto numbers aya mo wo ha mu receive text message ya ma mo loto numbers Loto numbers, ese mu steki. Na if one has had there no. Uti wa ru small bia na mu di abaso. Eh sa samran e ma na o yo beja mu ya. E ka sey.